0: Exemplo de classe.
1: Vola ni kuva kwa lino jingo madirina unyina wana rikwari yongira hali ya mwyo na uveje na unyene araje nyuma yogu tanguru rugendo guiwe wabgirati narabu ye Kayanza ndashika Ibujumbura ubunaho muri Europe shaka tugende tuachakire lino ji ngovu wa mugende muna mushigikira aliko kandi nongaha ya mazekuba atanga bitera mwagie kubone kamo ngaho muna rahagati ngovjo selero ngonibuki buke mugabo umva ko bijya twababwiye ko baririmbye bose bazobahuriye ngaho igenezo rya 30 kuri umutwenzi festival niyo gahunda niya yibagi kwereka abakunzi biwe cyakwa rino jurabe

kugira ati reka ndaguhe na wewe biraheza bikazana izindi nguvu mu bijyama biriko biragaruka ati iyo uririmbanye na Mugani iyo uririmbanye na Satubi ngo ari gihe ngo bigaruka abantu bose bagaca bakubura ngo bafite ibintu ngo baguteye ngo kugira ngo ntubandanye uri kuragenda habaye namba urumva ko indirimbo ukoranye n'umustar hari nguvu nyinshi ushiramwe hari ubumenyi bwinshi ugenda wigiyeho ni ukuvuga ko ugiye gukora iyi wawe ntukoreshe kandi bwa bumenyi bica bituma babona ati kumengo baramuroze none yaciye ahagurukira kuri ya ndirimbo nyene nivyo birozi rero twironderera mugabo kandi ugize foro ntavyo ntavyo n'izimano nyene werekana icyo ufise ukerekana icyo ushoboye umuntu akoresheje amatwi iwe akakubwira ati okay ni kuva kwa Kelina biboneka rero yuko Mugani nawe agomba muhe collab indirimbo yaruka kuduha niyi

Inyuma rero ya mugani kumuhamagara Kelina nawe yaciye akoresha no majambo ati maybe imyaka yanje ni mike gusa iyo mvuka muri generation yawe kijya kibanza kiri mujya muntu ni jewe nari kuba ndakirimwo urumuntu w'agaciro cyane mugabo wicisha bugufi walahi kijya kibanza sinari kugihusha aho bigaruka rero ku mbuga ati ni kibanzi cahe yashaka gutora atari kuronka kubera bivanye n'imyaka yiwe ati keba nayo mwana reka mukora umuziki ibintu byo kubana nyene ngo ubgende ngo kuri ico kibanza cyaramaze gufata Edith Stein mugaba muziko ari nawe manager ibi rero urabona ko vyamabiri ko birakogwa n'abaririmbyi kugira indirimbo n'imiburiburi niyaza igire igire ingufu abantu babe bagize ico bayivuze ko none nanje sindabivuze ko ngaha muri kigano cacu atarakimwe bisavye atanga bagize atanko nibamfatiye mugabo utunu nkutwo two kumbuga turaheza tukagaruka mu biganiro bitandukanye Nikelina rero neza na neza nimba mugani yamuhamagaye turashaka kwitega ico gikogwa na wamuzane mu kibuga cy'abakuru ati ndakulokaliza

0: Turagaruse turagaruse nitwa bataye turi kumwe n'umutumire adasanzwe yitwa Nkaza Mahoro Ibumba. Ibumba akaba ari izina yahawe n'ababyeyi biwe kuko ribibutsa aho bahuriye. Bega namwe mutumviriza kuri Commune FM. Murafisa madina mwiswe cyane mwise abana banyu abibutsa ibyiza byabashikiye. Aha. Nuko rero kari agaciyemo reka tugaruke kwa Nkaza Mahoro. None ubu umaze kumva ko Petero yagusavye imbabazi ugiye kubana nawe gute?
1: Kuvyo kuri nizera ko umubano n'umuntu nk'uyu goye cyane. Kuko ugitinya ko byo hava bisubira. Ariko bukeye buko umuntu agiye arabagara ubucuti nizera ko tankeye katwoteba tukanywana. Akunywana kuko yago burya. Nicho mutu wibazo vyo sibidu shikira.
0: Umushinga nahe wijunja ni jambo. Ibumba ati iki yago. Iki yago inyishu change umuti wibazo vyose. Muriho, muraho. Mugumane natwe nidukuraneko umutima. Nidukuraneko ugutwi ikiganiro ni banyabujyohe tuyage. Pepepepepe Gasu papa mubuhinga bw'ivyuma aduhezagize akaririmbo k'Imana dushima Imana ko tugihema

0: Kaleri kiganiro cyacu tugitangure ku munyonya turungikiye ubutumwa n'uwitwa Bosco ari ikiriri. Aho yifurije rero ijoro ryiza umuryango w'uri nga mu Cibitoke abagenzi biwe Dominico Dominico na Bosco na Kavir nga mu Kinindo James na Ezekiel niyo bazi ku izina rya Bigora bagaba ari ngaho nyene mu Kinindo Beatrice na Delphine na uyu Mirkyo mama Nice hamwe na Reminga ku etage ninge na hizo seza radio inundi kituiri mwa karimbo kakimano ka Jean Paul kabanda nyeka wa johera alo
1: amaro ima na vanela Jean Claude Nshimirimana
0: ndagwa imiro neza
1: amaro chana
0: ni imoro mezeneza na hawa
1: ni imoro mezeneza kabisa jee sasa na ufagi zima na simba na mezeneza
0: awa ni vizeza chane tuliko tula ya ganande kwa tasho kumenye
1: kwa tasho kumenye ni na obe nda wani mana nda wako endinga ya mwenye mbisakara shabutumbura muliko mine mugere
0: sawa sawa ijoro giza kulindiri ilo norbe
1: ijoro gito kambere kwa Jean Claude Nshimirimana n'umuryango wawe santo se tibana yagira ibihe byiza bari intwari na make habana tikiri ibihe byiza ina Maria Kaneza tikiri ibihe byiza Armel ngaho nyene tikiri ibihe byiza Akerina tikiri ibihe byiza ekanche mbona muri rusange nyesha makuru bisamirizi indundi kirikire ndabipfurize kugira ijoro gito ekanche mbona ubiri ku kwa mwote kristina kia mwiki kwa tigiri behezi isa mbako mwoti mabasi na mabuja mkina ama tigiri isa lepake mbona mabuchara dae mungawa kumuta kwa tigiri behezi isa isa wangote tigiri behezi isa lekanche mbona misi la genda tigiri behezi isa rekamone ahiro ahirindi ngawa kumuta kwa tigiri behezi isa mbanya munga mpanyosha akima na mitera wili kunze apolo wa mwote kristina kia mwiki kwa tini mwanda ya mwiki behezi isa Udominiko nga hikiriri tikiribe hezizwa Krabberi nga mkini ndo tikiribe hezizwa Reka mbone Filichans nga mkivenga tikiribe hezizwa Udasi mkivenga tikiribe hezizwa Reka mbone Ibone na Ebeine Virungo nga mkini ndo tibana ya mkira ibe hezizwa Na zwe Filino tibana ya mkira ibe hezizwa Nibage usangiro damuru nga mkanyosha tikiribe hezizwa Remi nga mkanyosha kukaitaja tikiribe hezizwa Aristine tibana yugira ibehezizwa niwa gechege chege tibana yugira ibehezizwa Lekanche mbona nuu nyo uronjo na rubangu kangawa mumaranda niwa kenduwi mana krode tibana yugira ibehezizwa Lekanche mbona uwazi kuizina ya krisia ngawa mumbaba tibana yugira ibehezizwa Lekanche mbona wanzuki ngawa mkanyosha tinawe mbanda yugira ibehezizwa Ekanche mbona nushantari mnijenda, pera mnijenda, sivana ya mungira ibeheziza, mucha mnijenda na edisa tikiribeheziza Ojifagi sinyavira abatiyoto nekuiti na juma mkaru gamba, sivana ya mungiri choro gizo Ekanche mbona nuhuwazi kuhizi na ya zangando ndela kuhuze tishinawe wana mungira ibeheziza Ekamuni usangi abakunzi visa mizi indundi kilitira ndalipulize mungira choro gizo Akariri mbo Aja karirimbo karirimbo na kora Ale sente famiye ngaho kuimo siyo jihuku Ngu kate kane zera fabi roze ngaho kumusaka Na wakonzi visa milizi Indo ni kilitira chifa na ya mungira iwe zizo Mungiri iwe zizo Jean Claude Nshimirimana
0: Ndagushimire Norbert na ugiri iwe zizo buwana
1: Sawa sawa

tuve kwa Norberi tubandanye n'ubutumwa batungikiye uwitwa Manigali Mutambu ya kera ngo abone rero mama kera na Kesi na Kesia na Artine ngamu busoro ananga muri vitru ngo abandanye agira ibihe byiza baramuzika izina rya Claverio ya Mutazira Sogo akabavuka ari mu runganizo ni zone Kajondi commune Bururi yagutse akakanyari ngamu kinanira Inashiruzi azihira kubana biyo alibo Ornera Kingi na Anja walinga onye mrolinga nizo Akawana Vianney na Swingi bavuka nango nivage na Desire na Fijance na Lionel Bamutazira Kizigenza na Meshaka walinga onye Mugikotu Teogene na Renova walinga onye mrolinga nizo Akawana Witu kwa Menyimana walinga onye Inyabikenge Witu kwa Nijuhire na Janine bavukana akabona kandi n'ababyara biwe bari mu gahanda akabona na Claude batazira mugisha ari ngaho onye mu butwe ikango abamuzi ku izina rya Claveri batazira Sogo ngamururinganizo ngo babandanye bagira ijoro ryiza ubutumwa shikirie nabwo nubwo witwa nde nubwo witwa Jackson atasha ngo abagenzi biwe baraho kumubone akabona abana biwe si bukwe namwibagiye ngwara onye imutambu na makadonga onye akabona nuwo bazi ku izina ryande akabona ngo nababyeyi biwe ngo bagire ijoro ryiza ngo akaba abifurije kubandanya baroranigwa uyu nawe ni nuwitwa Sierra Sierra akaba yifurije ngo ijoro ryiza ngo twege nyine ngo tumaye umurongo ngo ababyeyi bawe bose namuvukana Nadia ngaho nyine mukinanira ngo nashugwe ngaho onye mukanyosha ngo bose babandanye bagira ijoro ryiza Ati mwiriwe neza ngaho kundundi kitire ni Elias ngaho onye kumusaga ngo ijoro ryiza kubanywanyi bose ngo kunda cyane gose ngo ba radio nini kitire ugarara kwitwege nyine ngo umujyango wawe ngo nabari ngaho kubinga bw'ivyuma ugashubona ndetse na Rasine ngaho mu busoro na Emeline ari ngaho mukanyosha bera kumusaga bera ngaho mukanyosha Eliane ngaho igiteka Ubazi ku izina rya konda nga onyi buraza ugasha wipfuriza ijoro ryiza ngo abantu bose bunga onye muri commune Bukirasazi abakuzi ku izina rya Elias ngo akarimboka Alvera nguruwo kwizegwa ngo gashe karyohera

Reka nakira undi munywanyi ari ku murongo wa telefone, urumva ko telefone iwe nayiza yanamaze kumuhemukira. Ariko mba nayo n'ubutumwa bwa Munezero Pasikazi yangwa abakozi bose ba Radio Nunikitire bose. Mufasha wa witwa Chege abana bawe bose. Abo muvuka na bose Rasa Reminga Onye Mutama Rusepe Burumatari Donavini mwa ubazi ku izina rya Burumatari na Abraham nga onye mutambu mutama buno Januari na Muzungu Nyange komando n'uyu Putine nga onye ngi mukike mutama private mukike Misigaro na Donavini mwaro Aritine na Inosanga Musoro Wanza na Kaveri nga onye kunkenga na Ivete wiwe Sankilo Damour Fabiola wazi ku izina rya Shiruba na Diamond nga onye ngo munyu na nyene niwa mwibagiye nubazi ku izina rya Bobo nga nyene mu busoro eka ngo bose babandanye bagira ijoro ryiza akaririmbo ngo ni uri imana ya kandi kajyo na Pasa Lopez eka mba nayo n'ubutumwa bwo witwa Josephat ngo amutazira Joboy ngo avuka rya imutambu ngo aho bita ku Kayange ngo ijoro ryiza ku bavyeyi bawe namuvuka na bose ngo nabibire nga onye ukayange bose uti murare neza kanawe tugushimire ni kuri 72 364 66 86

0: Reka twa turundi munywanyi ku murunga roho.
1: Eh Aaron sawa.
0: Ni mure tuyaga nande.
1: Ni profisi ari muri pinde. Bo kamari ko mina songa kinara burunga.
0: Ego ijoro giza ku inde Clovi.
1: Wa mbere nayo ko papa na mama nabo tuvukana akabari to rine na Berize na Elize na Kevin na Kenny.
0: Mhm.
1: Bani bavari ko ijoro giza na peni tariki musaga.
0: Ego.
1: Na ntuzi na Medi.
0: Mhm.
1: Ntia na provisi ari na provisi ari kumusaga abani porije nabandi bizana rya provisi bagejoro giza akaririmbo
0: wi
1: ayo abantu kubana
0: ugirijoro giza Clovi
1: nawe ndagutangije kandi ugirijoro giza
0: sawa sawa